0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
9: 87.5.
6: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada, o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
0: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
10: Wonderful morning.
0: Wonderful morning.
7: Sa 87.5.
10: Republika
0: ni Juan.

0: 92.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republican ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republican ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame?
1: Huh?
2: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
1: Ang wonderful morning.
2: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired
1: and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
1: Republika ni Juan.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
5: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
4: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
6: Sa ulat ng RP1, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na handa na sila para sa kauna-unahang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ani Garcia, isasagawa na ang hardware acceptance testing ng mga automated counting machines upang matiyak na maayos ang operasyon sa bawat bahagi ng mga ito bago tanggapin ng komisyon. Kasunod rito, sasailalim pa sa simulation exercises, re-logic at accuracy test bago sertifikahan ng Technical Evaluation Committee. Samantala, sinabi ni Garcia na mas mahigpit na ipatutupad ang gun ban sa BARMM sa panahon ng halalan kung saan suspendido ang paggamit ng kahit mga lisensyadong baril. Maglalagay sila ng mga checkpoints na pangangasiwaan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa rehiyon. Nilinaw ng COMELEC na ang mga inspeksyon ay isasagawa alinsunod sa Plainview Doctrine at hindi hinihikayat ang sapilitang pagbubukas ng mga lalagyan o pagpapababa ng mga pasahero mula sa kanilang sasakyan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Habang humihigop ng mainit na kape
10: o chumichika sa kapitbahay si ate,
0: tuloy lang ang morning routine
10: kasabay
0: ang mga romantic na awitin
10: para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
7: sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime kukugan! Nasaan ka man, gawin natin masigla ang iyong pananghalian!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republic Aliwan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
2: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Pinangunahan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Deputy Secretary Sonny Angara ang NCR Brigada Eskwela Kickoff 2026 sa Kapitbahayan Elementary School na Navota City. Sa temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman, ang Brigada Eskwela ay sinimulan kahapon at tatagal hanggang June 5, paghahanda sa pagbukas ng klase ng June 8. Ininspeksyon ng Pangulo ang School Preparations at Safety Facilities, binisita ang Partner Organization Booths. Nakibasa ang Pangulo sa Tara, Basa, programang tinutulungan ang mga second graders na maging grade level ready. Noong nakaraang linggo, minisita ng Pangulo ang isang island school sa Obando, Bulacan para masaksihan ang pagdala ng DICT at DepEd ng internet connection, laptops at tablets sa mga paaralan sa liblib at island communities. Ulit ng PCO, 172 schools na ang may koneksyon sa Basilan. Magdadala ng ulan sa Luzon at Western Visayas ang habagat, bahagyang maulap sa Metro Manila, posible ang ulan, 30 degrees, pwedeng uminit ng 36. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Got to believe in magic.
0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Ate, palista muna ha.
5: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka. 1-2-3. 1-2-3.
2: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
0: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
1: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
1: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Bababa ang presyo ng petrolyo ngayong Linggo ulit sa PhilStar. Inanunsyo ng Energy Department ang pagbaba ng presyo ng diesel sa 9 pesos 26 centavos per liter, kerosene 10 pesos 86 per liter at gas 4 pesos 76 per liter. Hindi kasama sa pagbaba ang presyo ng LPG, tataas ito ng 3 pesos 41 centavos per kilogram. Panukala sa Kamara ang pag-exempt sa VAT ng lahat ng gamot para maibsan ang pabigat sa mga mamamayan. Ulat na Inquirer inihain ang House Bill 9564 na naglalayong isama sa exemption ang piling masustansyang pagkain at produktong may micronutrients na kailangan sa malnutrition, obesity, kidney problems at iba pang sakit. Pinunto ni Representative Antonio Tino na 5% lang ng 50,000 na gamot na binibili ng gobyerno ang qualified sa VAT exemptions. Dagdag niya 259 hanggang 1,600% na mas mahal ang gamot dito kaysa sa India, Pakistan at Thailand. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
2: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika
0: ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon
8: with more music.
0: Your music.
8: Music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan.
4: Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
4: Aww.
3: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
4: Aww.
3: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
2: Juan 2-3!
1: Juan 2-3!
2: Music for you and me!
1: Juan 2-3!
2: Sa 87.5,
3: Republika ni Juan!

0: 87.5.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Pinakusahan ni Senator Panfilo Lacson ng Senate Majority Block ng dereliction of duty matapos hindi umupot sa regular session kahapon, ulat ng ABS-CBN. Sinabi ng senador na ang hindi pagsipot ng majority ay may layong i-hold ang legislation hostage dahil sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Minority Block na ang hindi pagsipot ay boycott dahil sa pag-aresto sa senador. Ayon sa statement na antala, ang mahahalagang measures tulad ng Magna Carta for Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill at iba pa, inendorso ng PCO ang filing ng kaukulang sakdal laban sa apat na Facebook account para sa pagpapakalat ng fake claims na pinatigil ng Korte Suprema ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Sabi ng PCO Anti-Fake News Desk sa kanilang narrative report na ang totoo ay tinanggihan ng Supreme Court ang temporary restraining order. Inendorso ang filing sa DOJ para masuri kung lumabag sa Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act ng 2012. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
2: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Ngayon din.
11: This next song is all about love.
12: And I wrote it
13: all by myself.

0: That was Isan Lum Plur from Thailand. Our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan!
5: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
1: Kalye
0: ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Republika 87.5 Republika ni Juan 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Sabi ng PNP, stable na ang kondisyon ni dating DPWH Secretary Manuel Banon at pwede nang dalhin sa Sandigan Bayan para harapin ang kaso laban sa kanya. Ulit sa Inquirer, sabi ng PNP General Hospital Chief Colonel Cleto Manongas, sa kasalukuyan, stable si Ginoong Banon, walang sintomas at 120 over 70 ang kanyang BP. Dagdag ni Colonel Manongas, bahala ang Criminal Division at Detection Group na magdesisyon kung kailan dadalhin ang dating kalihim sa Anti-Graft Court. Balita overseas, sabi ni U.S. President Donald Trump na kasundo ang Israel at Hezbollah na bawasan ang labanan matapos niya makausap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at makipag-usap sa Hezbollah sa pamamagitan ng mediators. Ulit ng AP, sabi niya sa social media post na walang Israeli troops na pupunta ng Beirut at pabalik na ang mga patungo doon. Kinumpirma ng Prime Minister pero sinabi niyang hindi pagpigil kundi babala na itatarget nila ang Beirut kapag hindi tumigil ang Hezbollah sa pag-atake. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang papel at ballpen.
9: Pati gitara ng tropa natin.
10: Nakakabuo
9: ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
9: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
9: sumikat yan.
0: Tutok na
8: sa Kalye
0: ni Juan.
9: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Pagtini ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
3: Huh?
2: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
5: 87.5.
0: Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Tinawagan ng non-government organization Save Kalinga Inc. na paigtingin ang audits ng government infrastructure projects sa Kalinga. Ulit na inquiry yan ay matapos makita ang cracks at iba pang defects sa public school at iba pang infrastructure facilities sa probinsya. Sa inspections nila alinsunod sa Brigada Eskwela, nakita ang sira sa bubong at flooring sa ilang classrooms sa Liwan West Elementary. Sinabi ng presidente ng grupo mahalaga ang Brigada Eskwela pero sinabi niyang baka hindi na sapat ang routine repairs. Sabi ng Malacanang, wala pang desisyon sa panukalang 240 peso fee para sa mga biyaherong papasok at lalabas ng bansa na umano ay para sa modernization at upgrading ng border control systems. Ulit sa Pinay, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang sinuggest ng Immigration Bureau ay hindi pa nakaabot ng approval stage at proposal pa lamang. Inabisuhan niya ang publiko na huwag maalarma dahil ang panukala ay preliminary pa lang. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
13: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republikani Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
1: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Halos 10,000 na transport workers at jeepney drivers ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng Tupad Tuloy Pasada Program. Ulit sa PNA, pinapatupad ito sa 10 rehiyon kasama ang NCR, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, pati na rin sa Northern Mindanao, Davao Region, Soxarjan at Caraga. Binibigyan ng temporary minimum wage income support habang pinapayagang mag-serve sa commuters at panatilihin ang pagtakbo ng public transportation. Balita overseas ulit ng NBC, sinuspinde ng Tehran ng peace talks sa US, protesta sa lumalawak na military offensive sa Lebanon. Ayon sa semi-official news agency Tasnim, sususpindihin ng Iranian negotiating team ang usapan at ang palitan ng text sa mga mediators. Sabi ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sa Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri noong Lunes na maaaring umatake ang Iran kung itutuloy ng Israel ang mga strikes sa Lebanon. Ako si Grace para sa One Balita.
7: One Balita.
4: One Balita.
7: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
0: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
6: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republica ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down, making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Mula sa republika
2: ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5
2: Republika ni Juan.
4: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
5: at si Mister
4: ay busugin sa mga tugtugan natin.
5: Wonderful tonight.
3: Wonderful,
2: wonderful tonight.
5: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
4: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
9: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
10: Let's make it wonderful tonight.
9: Wonderful
10: tonight.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig.
4: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: 87.5. Mula sa republika
0: ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5
2: Republika ni Juan.
3: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
1: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight
1: sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5.

0: nagniningning na mga bituin at araw. Taas noon natin ang kinin.
1: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
9: 87.5.
0: 87.5.
10: Republika.
0: 87.5.
11: Republika.
12: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan. Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Noong June 3, 1571, opisyal na inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa araw ding yon, naganap ang labanan sa Bangkusay Channel kung saan tinalo ng mga Espanyol si Tarik Sulayman ng Makabebe. Dahil sa tagumpay na ito, lalong tumibay ang kapangyarihan ng Espanya sa Luzon. Mula noon, ang Maynila ay naging sentro ng pamamahala ng mga Espanyol at hindi na isang malayang pamayanan.
5: Juan Kaalaman.
8: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Meron tayong ulat sa RP1. Magpapatupad ng malawakang paglilinis sa drainage sa Metro Manila. Ito ay para mabawasan ang pagbaha doon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hakbang nito ay alisin ang mga naiipong basura, magsagawa ng desilting sa mga matinding nagbabarahang daluyan ng tubig at maibalik ang maayos na daloy ng tubig sa mga kanal at iba pang drainage channels. Sinabi ni Recto na gagamit ang gobyerno ng libu-libong manggagawa sa ilalim ng Tupad Program. Ani Recto, sa paraang ito, dalawang problema ang matutugunan. Ito ay ang pagbaha at ang may kinalaman sa kabuhayan. Para sa ulat ng panahon, ayon sa PAGASA, ang Southwest Monsoon ang umiiral ngayon sa malaking parte ng Luzon. Dahil dito ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan, pati na rin ang Cagayan Valley, CAR, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay makakaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap ang kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang temperature range natin ay nasa 25 degrees hanggang 31 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matik,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
0: Our music,
1: our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5. Republika ni Juan.

0: 101.5 Republica Nihuan.
1: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5
2: Republica Nihuan.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura
7: ni Juan. Yeah.

0: Republika. Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Sa isang ulat ng RP1, pinabulaan na ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang parliamentary tool lamang ang di pagsipot ng majority block. Sinabi ni Cayetano ginagamit ng majority block ang kanilang pag-absent sa plenaryo bilang parliamentary tool kontra sa isang puppet Senate. Sa kabila nito, tinayak ni Cayetano na matutuloy ang Blue Ribbon Committee sa Webes. Sa ibang balita, ayon sa Palacio, nakatanggap sila ng positive feedback sa ikinasang flood control intervention sa Metro Manila. Kabilang dito ang ginawang drainage improvements sa G. Araneta Avenue patungong E. Rodriguez, gayon din sa A. Bonifacio at Taft Avenues. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay ng katiyakan si DPWH Secretary Vince Dizon na dire-diretso ang kanilang trabaho para maibsan ang problema sa baha, base na din sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtutulong-tulong din ang mga concerned agencies para tiyaking mabilis ang pagbaba ng tubig baha at siguraduhin hindi ito matetenga ng matagal katulad ng dati. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.